Nakau sabran te kenda na tali ni wanita rango chisu ena singa lewende indai me toya bukina nanda programu nindo mai viti wabini mina kata na kalu sama I adobi yata le nambula awana numa saranga ande sana rauti au namate ena bitha na madha sauti ena ruanga na madha sauti ne katini kalima ni singa ni bulo chulai au sana numu sata taukina virtu na luvengu Belatni mate satariau sa lutune ngongu sa sindanu kana sa siangani moda binaka. Ia turang ken marama anda baka brimi naka taka niti kona kalu. Lebu nangau na kalu I bakatara esoni tuba kibaya merani bakatabuli di kenda merani baka ukote kenda merani define te kena na nandambula na kena imbalimbale merani bata kilekina se dendina o iko. Sona ngauna ni watobole na nonda mbuli ni lako bata kena kalu watobole kina nonda mbula nonda matabubale ena ngauna ni nrenre keni mbale mbale ni sendetiko ena kena burubura enda na nama katalinga ni bala bala ni mbula ena tarikenda ena sona ngauna hiena mataka ni sikanda indai ena sikilepa indai da lako mai ni karua ni singa sa bulu tale o okusita sa sivya na bima mane mbaki au vya taronga mai ndo na tikina mai na ibola ni choni na nona ramuri koya na lima na undolu ki kapeni umi ye ena ni sa lewu na nrenre sa lewu na the club in Akana Bunoya, Nabunan Rabu Singa, and Alomani, Bunua, Sangakin and Akakan, the Nabos and Gedabuto Chisu Vira, and a Chuni was a ono, Netina Tolu Sanga Vulkalima, as a Kaiva Irko Chisu, Koyao, Naman Rainimbula. Kokasa Lago may be Yao and a Sangani Via Kana, Yokokasa Bagam Boutiao, and a Sangani Via Munutale. Turanga Kin Marama. Tuna chisu niko sala ko mai biao kona sianga ni bia kanatali se niko sa bagam bauta na nuko bossa niko sa bagam bautiao kona sianga ni karma tali turang ken marama e bagam balen balle na bossa ya blater matenika motor na mateni zobi kalawa mo zingo makina na kemo manrai na manrai ni mbula na manrai etiko beko niko kania kona sianga ni bia kanatali Niko ngunuwa na wai, sa lako maibuwa, kona sianga ni vya ngunu tali. Kona sianga ni karamadha tali. Enambula sa tui burubura ena ngauna ngo, sa lebu na ngauna, enda sa vya kana, enda sa karamadha pa lebu, ena buku ni vika sa sulietu wa burubura. Balata na daba. Balata ninda lako tiko ena ponua dhala, enda laki kanie tiko na kakana dhala, enda lako tiko, enda pakambauta tiko na posa dhala, Nisa andala ki ngunu batiko kina na weni ngunu dhala. Nisa tiko be iko na Kristo, nisa tiko be iko na kalou kuchova, na kalou kaukaua o koya chova rafa, na kalou ni vei bambulai, koya o chova nisi na nomunro tini, o koya o chova sama, na kalou ni vei miniti ni vei sekondi, na kalou ni vei sana keda ngani nomumbula, ke na nonrato mbula, nomumatabu bale, nalubemu, na watimu, Se matabubali viti, tiko mai England, se tiko mai Amerika, se tiko tale New Zealand, se vei. Ia koya chova sama. Ena vei miniti, ena vei sekondi, niko masula kertou. E tarai rutou na kalu. Mbela tanangono masulu kina modawuta indonayada. Na kalu e raida tiko na natamata sarangaya. Ena ngauna batoya. Se tiko mai Europe, se tiko mai vital na panua. Turanga kina marama. No koya na ulu ni panua. Sa taka mai kina na iburuburu ni kakadanga. O koe na ulu ni vanua sa nronro mai kina na uzi wai ni mbula. Koe nda ngunuba menda kakua ni karamada. Da dhuruma na nrenre, da dhuruma na tabi mate, da dhuruma waka tobole na nonda mbula. Kwa sangatiko mbeaka na nomu pepa se dhava kwa sangatiko mbalata na nomu matabubale kwa bangara dhanga tiko mbeaka se kwa binakata mbeaka na dhanga saulebu. Turanga kena marama. Chisu ni wali ni kakeda ngangori. Chisu ni wali ni nomu lenga keda nga. Okoa na isau ni nomu baka tataro keda nga. Kena isau ni wali ni lenga keda nga.
Zuruma nandrendre, zuruma nukumata wubal nandrendre. Sianga nisuke muri. Aureza chiko, tona lubengu, ertou. Ertou, sianga mbekani. Ertou, ertou, yabalati ertou. Eturanga ken marama. Nituna kandina kina nandambula. Enangai tukuna ngako ngauna. Nandrendre enda zuruma to identify who you are. And be able to verify who really you are. Merokina ni bagatakila na kilo usiyo iko. Kina no mumbula, kina no mumata bubale. Nonda community, songo songo lotu mbeka utiko kina, turanga kina marama. It defines your life. It defines your character. It defines everything about you. Nisa tiko be iko na kilo. When God is in you, nothing else can stand against you. Tuna Paula, nisa tigobe yiko na kalu. Kesa utota ki yiko na linga ichoba. O dey tale na kemu medha. O dey tale na ngei zonga yiko. O dey tale na ngei itobolea me baka molu molu mute yiko. Nisa sianga nirawa. Nekua na layone ni yabusa uchuta. Kini mbali mbali na layone kwa na nganga. Sianga nindua rani. Rani mbiti kwa ira. Sianga nindua rani. Pakamatezi kwaya, ene sianga ni ndua. Peleta na kaa kethanga, ene teke zuba vi kwaya, ene teke nduru vi kwaya. Nduru ya ndua kethanga, ene zuba na ulu kethanga, mai loma langi kei vura vura, ene bote vura vura. Nisa tui, nisa turanga, ko Jesus Kristo, me poro roko takikina, ko chova na nonda kalu. Na tamana wa loma langi, na tamandaru wa loma langi telanga. Turanga kena marama, niposa tiwa kwaya vi ira na undolu. Erabia kana, erabia unu. Nangauna sarrongo da kina aturang kina marama. Nabunua ya, sangi baga zor kina na kaluna. Na zaga zaga mana. Kona ika lay lay, kina manrai, tikini manrai lay lay. Me baka ni ira, me baka mamau takira, ka baka bota katale. Turanga kina marama. Me sinital kina, itini karua, nam basikete, sena isu. Turanga kina marama. Baka takila na kalu. Bikanda roba sangrana, bikanda paka sangrana, bikanda ganreba, etikundundu nga bikoyana keni wali. Ni wali ni bi lenga kedanga, ni wali ni kakana, ni wali ni zagazaka, ni wali ni bi ngunu, na wali ina wali ni bula paka zengu, ni wali ni tiko binaka, ni wali ni ka bula sautu, etikundundu nga bikoya. Beletunyo paka mbauta na nono bosa, beletunyo lako mai bikoya. Turanga kena marama. Kakuwa ni lako tiko ipoli ni lotu. Lako tiko ipoli lotu mwole ipi toka ni wala nga. Iyo mwole lako wana kalou ena vei miniti, ena vei sekundi, ena vei yaua, ena vei singa ni nomumbula. Enda lako nga ipoli ni lotu baka ndua, ndua na madhawa, se baka rua, ndua na madhawa. Esianga. Iko lako wana kalou ena vei nga una keda nga ni nomumbula. O tiko i voili na dhagadhaka, o tiko taumbali tiko i tauni, so ndambi tiko ena pak, se wabondo tiko ena nduna lori, lori vale, se lori ni nomo tadhimu, se na wakamu, se nomo friends, turanga kena marama, na kalu e tiko batike iko, na kalu e senga ni laivi iko, na kalu e senga ni lakotani na matana maive iko, turanga kena marama, na kalu sa tiko ve iko, sa yao mandangane sulu enda sato kara. Turanga kena marama ina kaukua ni adhe chisu ina singa dendai. Menda rukoba na kalou. Menda lako maivua na kalou. Menda maitoru kina na manrai ni mbula. Kona manrai ina singa ni upia kana tale. Ka lako maivua. Pambauta na nona bosa. Na bosa ya. Ina baka buna mo singa ni karamata tale. Ina baka buna mo singa ni vya ngunu tale. Bilete ni sao mata ni wai tovure kina nomu mbula. Na nona tiko batike iko na bosa ni kalou. Liko sa pambauta. Turanga binabali muna nomu ni buasa, binabali muna nomu ni vipakalunga taki, vipakaukua taki. Pakalunga takiri na lupia muni. Upunandunduiru baka rorongo mekina, vikandrenre kimami ni dhurumandu indui, ni pakalunga takimami, ni sotaipi kimami. Ni pakandeita katuranga, ni kiamuni ni sao ni vata taro keda nga, kiamuni ni wali nilanga keda nga. Continue to bless your children, Father, wherever they are. Bless us. Bless our city. Bless this region. Bless our state and our nation. Bless this wonderful city, Father. Thank you for the work that comes in for our population to work and be able to pay their bills and look after their family. Continue to bless each one of them. Thank you for everything.
na boleh turanga na singa dindai bakalonga ta turanga na muni bossa ni bakalonga ta kimame na kabende dindai ki maswe na kokua kana mana ina tale ni zamuni chisu chisu na nema mituranga na nema misoro ke bambulandina ndondonga amen chisu.

0: Best RV for all your caravan and motorhome service repairs and fit out and insurance work. Call Matthew on 0421 790 773. Best RV also have recreational vehicles for sales and hire and can also store your caravan. Call Matthew on 0421 790 773 or visit 44 Bridge Road, Griffith. Best RV for all your recreational vehicle needs, sponsoring 2MIA.
1: Get ready for an unforgettable night filled with the best Punjabi beats, culture and conversations. Tune in to Bobby's Punjabi Show on 2MIA FM every Thursday night from 8. Bobby brings you the hottest Punjabi hits, classic favourites and all the latest news from the community. Don't miss the energy, the vibes and Bobby's warm connection with the community. It's your weekly dose of Punjabi pride, culture and entertainment. Bobby's Punjabi Show, every Thursday night from 8, only on 95.1 2MIA FM.
2: Raka wangambote ni nda marotaka na serne nda bulongo tukina. Wangarani tukutuku, matengani tukutuku. Bago sibi ni kune ndwa na drugs lebu sami kune tale Australia e... Tako sobati koma e na nondabonua mai biti, e ndua na drugs lebu tondua. Kwa ea kwa tako sobi biti mai, sa lao tika mai me lako mai Australia, sangai mai tombo, sa tombo e so mai biti, e sengani tombo kede, sangai mai tombo na kenabu, ni sa tako sotale mai, me bypass taka mai na Pacific Ocean, me lako mai biti, me lako sara mai kia. Kini sawu bai labo e na street value e roti tikini wolu nan rau tini kawono ni milioni nan dola na I labo ni Australia. Yanga na ama I tukutuku, mata inga ni tukutuku na kini karua, ndo na I tukutuku pala loma e adho, e na kena abuse taki na, na palini bibesu, irna kaibesu. Angwa e na palini bibesu melo toka, na remand center mai na lautoka prison mokulaki kina ndo na turanga ndo na kanda ngai tambaki tu tor sartunga na yalo yalo na na kae e bagadora na ubisani boli bibe su bana nonda drobo na turanga ko e dago boy asal remand tu manda sangai e lau mokutali lomea ya ubisani boli bibe su ya era na remand era ndo rokobi irna sember ni convictaki bleta na nonra veloi rauni taladi na nonra kisi kini mbalembale rauni dhala se rauni sangan indina na kaya rambeite kitiku kina kini mbalembale na nonra right elevutiko maive ira na convicted criminals na nonra visiko visinga vira na nonra lunivales na nonra irna on ronda universal mbeka irna loya irna loya ni bisinga kena mata bubale kena mbalembale sen ndondo no meranda u baka mokulaki se mera abuse taki kena bosbos taki oira erna rokovi era mai songotiko ye rawawa bilowai semberni pande taki sendina se lasu sendonu se dhala na kaya rambite kitiku kina. Yango e nduwa na remand, mukumuku laki nge mbutu mbutu laki, nanda kuna na nona nga voka voka, e laureke ditu wana itamba. Sa hartu panga gati kuna obisa, kina tambane nilawa, na matangalibi na treatment, se na matangalibi ngarabi wadaba, e dhaka athakati kuna enapalibi besu. Kasalik kunia ena polivi besu mai lauto ka bir na remand ena remand center tima min dot kuna remand center ka runga ni retiko ngai polivi besu indi ni tiko polivi besu so bir pa kangai tiko polimbula e langa tiko nanon ra gabo bo ka mbeti ni rabi tartar tiko ke nanon ra loya ke nabika ke de baya so na ngauna rani bi de latin nanon ra bossa so na ngauna rani ra fakaba so na ka rande zalamba kinen mbeti ni tuna sinivua na ngona sa ngalala kine ndua, sa mbeitaki, sa taumane kini totongi, sa maithakawa na nona mai sauma na sauni nona thala, ndua tanyo irina remand. e bunungo na randa ungalu tunga sonda utangilo tunga meletana kaya do vira meletani reme wawa viloi ye nir sanga ni laki marroi ando tental na vitalno e sanga ni dondunu sanga ni dondunu ya ya umbita dak mekin na meletani ya zakana bolivi su mai na tambu prison melotoka ya nga ruani tukutu ko rida ka obio sanga vikanda tenda ini keruan singa ni bulok sita rusang bulu rusang bulu kono sa bukata ngau talan ni sa da siru sumu talan ni kini singin sudu kini ambaki bau tali iyo bakal lunga teki andana kalau ni kalau ngata ni bakal kua au marau ni salu salamai sa lau tali tingguana nonton programu ni ndomai viti enangu enunggu Eagles Force Gospel Dilla Biau Rarama Nikalau

sa slow down beka onara ni ndua me mai ndo bebuki o atuniti kuna mother sauti nungu nambani talebu ni na saiba pa ono ono pa tolu tolu saiba rua saiba saiba pa ono ono pa tolu tolu saiba rua saiba se 0466 433020 se ke ba ngir mai bolu alesi na ngona na tin ka ruo ke na ruo o tiukina na sai ba ruo ona viwa ona ba ndo sai ba tolu tolu na ban telefoni bolu alesi 02 6964 1033 merani me da vivu ke taka na da da ni community wa wa set kana ma da sao ti ni da artu na ka india ba ki nortu tala manda na nda na ngoni samo rutu sala ibai tabi sarati kana bongi nembalen balen da kalunga tenin da torti gundo na program en singa bango kembale ren indo ni tartala mai bunau ren mai brita bina singa le buni otima na brita bina na lotu kendo e bulang la mai se ndo ani tartala ke o bina kata mai brita bi sian inda mai bunu ta kan isong song lotu ndo mai bunu ta kan ana posini klo beter tu na na mata bo bale ren ndra ba na posini klo Kyo ngandreba mo lakuma ingiriti omae na 0466-433020. Kena nambani talibu ni wale politakavaka siya bulu wale sinna 02-6964-1033. Tinika rua kina rua ni tukuboli. Kwa ngaya usaba kambota ni usana pa mwade tukumata ngaya ni me upektaka na nungu yaya ni wonga ngwe tina miniti sana rula omae na vitinani. Na Italian program or Gloria. Sana pamoja rati kumandanga ni mada kwa mada tu kumai. Kendo na kaha ni ngiriti umai na 0466-433-020. Visureti Karin Knight, Lobo Knight, se Politekin Galu, se Politekin Daba. Kani matapo wale, se kani dona kaha maina nanda panua. Nguwa na kena panua. Mada kwa mada kutumai, se nangawa ni ndaviru ngondo matalikina. Namun indiri pengerapi seru wang lebu ni mati. Tukumandah.